This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat eg evening dal kedigit e yal don re na din ta izi tlats ada e ya ado lilje e. Ado at e ya Pine Hill Wellness Center e de ya yis ka don le dijin da nishis ta don re sas ilje e ya at e la. Adon da inish kun es trado shladeje aunt at the more years kun etsis don es nadeje e ya aunt a ko eshi e ya neve alchine dalt dise dalt khagi ed e ya aje field day by ye atole panhio elementary field day dole stanis kago te biza da hayos kaso nast edon de de sada it has cash dole stane adot e ya panhio school do e hane na da yi la parent partnership committee esa hade to le da ne di monday may 18 go yos kasos da dos ni don reses e dos ni je parent center je ya sa na ni le to le sa ma do je no se ne hana da ji khata ni go e kwe na sos e ya be ni sos

Yahoo Scholarship and Financial Assistance. Asa ako ko ay yapahas isinto. Naidikit ni Kulong ako ko ay 505-405-3369. Nelly Jake ay yan ito ano ay nagay unit 3 kahoto sa shagandit ay dola na ki inahin ni Chekhi lang si Ajin Hibika si Tanahin ni Chekhi ay yan sa Chito sa Esajin kisne dobit itlet ay kisne kilingit at kilobakanakat na nadolita

Kwaegi la pinahosa anigi la arts koko e yato okotzata nizi. Ado na aki e naho hanana zi kwaepelkushneko. Adon de eya ako nahoshi datiti shatun laho eya ndesh jachiniko hato eya ade hasdo zi. Adon de tiki ipetin neshe jinila. Di kwae e naho kote niniki benachit ayut. Yahasin bi nikis don nes kwek he dahanit inigi hat ada ndash yego nadahas kagi tsipanzi sniko. Ad atahawango ako eya nahadat loto le. Nigo e isa haj e hadzi ako. Di kwe e hastido hayugo e kwe baalk e sif dashidit o nis edon sinda jinila. Hat aigo da din dal jehe nadahas kago tsipanzi sniko. Ad ataha wanigit on hadat loto le onke. Eid lo da del chido le. Ado hatish di kwe hasti la do hayugo e ya paganje se tashida do ni. Naho ndol jahto yinel ada paganje e gond o yesigi do yi rahta la. O bik is e at sepana yis niti ajit o de chin bish niti nhitet niko nahayat higi do in sinda. Janila, Kodishi eya hat ego eya di native stories hanet bain kis nasis neto.